0: Ngunta, nali hari. Kadalamay, kamarilang malay.
1: Mari, sigulay, sigulay.
2: YFM 101.3.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: finale hari. Sa dalamay, sa marilang malay.
1: Y FM, Sibulay, Sejalan.
2: Ya, ginampo pesan ke BCD kereta ke kita ngagai.